0: UH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal subcutaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Majella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
1: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Kasangga at kalusugan.
4: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas.
6: Kasangga, kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
5: Angie Marcamoyas.

Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning! Busog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa. Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa, Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated, na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat? Mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha. Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong tanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs, ay numero uno po sa Kaping May Herbs dito sa ating lugar sa mga taga-Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur, itong lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming pong salamat sa mga taga-Naga, yung ating mga kasangga dito. Maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, syempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan ang nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado. At yan po ay igwan na, ha, sa mga tindahan. Ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Kaya yun, dagang salamat po sa inyo. At kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa ating lahat, ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province. Ani? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan. Ano? Talagang nakakatuwa naman po. At yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area, Mimarupa. Good morning, good morning, good morning. Abay, kapag Mimarupa naman, itong lugar po ng Rumblon, ano po? Abay,
alagang-alaga ng kampanyang Rumblon. Kaya sa mga taga-Rumblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng company na suplayan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng GMR Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming pong salamat sa mga taga Rumblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Rumblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya marami pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produktong markup eh. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may JMR Tudo Panalo at Magka Premier Raffle Promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Infanta Olillo area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-2777-888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga, ha? Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman. Walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Pagbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig din nyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
2: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
4: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Sa mga panahon pong ito, mga kasangga, medyo nag-uulan na po, hani. At talaga namang ang bilis ng panahon, mga parents kong minamahal. Ang bilis magpalit ng buwan, ano? Parang kailan lang, mga kasangga. Abay, lampas na naman po tayo ng kalatian ng taon, mga parents kong minamahal. So tuloy-tuloy po tayo sa pagpapalusog, mga kasangga. At masarap po ngayong humigop ng dekalidad at mabisang produkto natin, ang produktong Mark Cafe, ang produktong Mark Choco, mga parents kong minamahal. Ano? Mamili na lang po kayo dyan, sapagkat unang-una lahat po naman yan bago ilabas sa merkado, yan po yung maganda ang naging testing. Ano? Yan po ay sinigurado, mga kasangga, sapagkat malaki po ang pamumuhunan ng ganyang produkto. Dapat po ay makatiyak po tayo na iyan po ay uulitin ninyo, bibilhin ninyo, para hindi po masayang yung ating ginagawang pagsisikap na mabigyan po kayo ng mahuhusay na produkto mula sa JMR Herbs Incorporated. Hani. So sa ating mga parents, kung sakali po at talagang ayaw nating magkape sapagkat sabi nga ay nakapagkape na kayo, so itry po natin, mga parents kong minamahal, yung ating Mark Choco. Ito po'y matagal na rin, ha? Matagal na rin talagang sinaga po natin ito na huwag mawala sa merkado, sapagkat marami pong mga kasangga tayo na hindi mahilig sa mga inumin tsokolate. Kaya lamang nung matuklasan po nila na ito palang ating inumin tsokolate, ay maraming sangkap mga active ingredients na kung saan pwedeng makatulong sa kanilang kalusugan dahil doon sa mga sangkap na nakapaloob sa ating inuming Mark Choco. Ano po? Ito pong Mark Choco, mga parents kong minamahal, ito po ay nakasachet na. Bali siya po ay ang timbang po, mga parents kong minamahal, ay 21 grams, mga kasangga. Isang sachet, pwede po itong inumin ng dalawa katao kung maliit naman yung timplahan, mga parents ko. Ano? Pwede nang paghatian kung ito itinimpla natin sa isang mug, pwede pong lampas lang po ng kalahati para sure po yung lasa, mga kasangga. Yung tamis po nito ay nanggagaling po sa isang halamang stevia. Alam naman natin yung stevia, ano? Yan po ay matagal nang sikat sa merkado sapagkat yung tamis na kinuha po sa dahon, yung in-extract, mga parents kong minamahal, na may mababang calorie content, yan po ay nakapaloob na po sa ating masarap na Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan. Sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias.
0: Marami pong sangkap ang ating Mark Choco, sapagkat doon sa ating mga ingredients na pinagsama-sama, nariyan po yung non-dairy creamer, nariyan po yung cocoa powder, nariyan po yung goto cola extract, yung acai berry extract, yung ating spirulina, itong ating chlorella powder, at itong omega-3 DHR powder, kasama po ang taurine at itong probiotics. Ano? Yan po ay no table sugar added, maganda pong klaseng inumin tsokolate sapagkat may mga herbs na nakapaloob po dito sa ating Mark Choco. Hindi po ito ordinaryong inuming tsokolate lamang, mga parents ko. Ano? Bagamat nakakabili tayo ng inuming tsokolate sa mga fast food, pero isipin na lang natin, mga kasangga, wala po tayo makukuhang benepisyo na katulad po ng ating Mark Choco. Narito po yung mga herbs. Ito po ang dapat nating iniinom, mga parents kong minamahal. Kung kayo'y iinom sa mga fast food ng ganitong inumin tsokolate, ay magtubig na lang po kayo ng maligamgam. Sapagkat sinisigurado ko po sa inyo na mas safe ang ating budget para po sa pagbili ng mamahaling tsokolate, pero ordinary lang po ang kanyang formulation. Ano po? Ito po ang ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink ay napakasustansya po sa mga taong gustong uminom ng inumin tsokolate sapagat nariyan ang mga piling-piling mga herbal extract. Tapos mga parents kong minamahal, bukod po sa mga nabanggit po nating mga ingredients, ano po? Ito pong isang sangkap ng ating Marchoco ay ito pong omega 3 DHA powder, isang pulbos na anyo ng docosahexaenoic acid, isang uri ng healthy fat na kadalasang galing sa microalgae. Yun po yung halamang dagat, mga parents ko. Ano? Ito ay ginawa para sa mga taong gustong magka omega 3 nang hindi gumagamit ng malansang fish oil. So dito po sa Marchoco, sinamahan po ito ng omega 3 DHA powder. Nakalagay po doon sa label ng ating Marchoco, ano po? Yung omega 3 DHA powder. Kaya nga po sinasabing ang Marchoco po ay sadyang mahuhusay ang mga ingredients. Narito po mga kasangga ang benepisyo ng ating omega 3 DHA powder na galing sa isang halaman. Gawa ito sa algae, kaya angkop na angkop po ito sa mga vegan at vegetarians. Walang lansa ang ating omega 3 DHA powder sapagkat wala po tayong maamoy na mabahong amoy, wala pong lasang isda dahil sa espesyal na teknolohiya ng pagpapakete ng gayong klaseng omega 3 DHA powder. Ito po ay madaling ihalo. Pwede pong ihalo sa mga smoothie, sa gatas ng bata, oatmeal o sa baked goods, mga parents kong minamahal. Mahusay sa ating kalusugan ng omega 3 DHA powder sapagkat mga parents kong minamahal, ito'y magandang supplement ng ating utak, ng ating mata, puso at pwede pong makatulong sa pagbawas ng pamamaga sa ating pangatawan. Yan po ay omega 3 DHA powder, mga parents kong minamahal, na galing sa isang halaman at gawa ito sa algae, mga kasanggano. So malinis, ha? Mabango, walang lansa ng isda, mga parents kong minamahal, sapagkat galing po ito sa isang klaseng lumot, isang klaseng halaman na kung saan ito po ay napakahusay sa mga vegetarian. Ano? So karaniwang gamit po ng nasabing omega 3 DHA powder na sangkap po ng ating Marchoco ay pwede pong suplemento sa pagkain. Ano? Yung pong pag-inom natin ng isang klase ng Marchoco na may omega 3 DHA powder, may dagdag na nutrisyon para naman sa mga buntis, para sa mga bata, para naman sa mga matatanda. Ito pong omega 3 DHA powder, mga kasangga, ay pwede po itong ihalo sa mga gatas ng mga sanggol. Madalas itong inihahalo sa mga infant formula para sa paglaki ng utak ng isang sanggol. So maganda po yung omega 3 DHA powder na sangkap po ng ating Marchoco sapagkat talagang napakahusay po dito sa ating kalusugan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Tandaan lagi natin, mga kasangga, kapag sinabing omega 3 DHA powder, yan po ay napakahusay pong gamitin sa ating mga inumin at pagkain. Yan po, mga kasangga, ang ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink with Stevia.
3: May iba't ibang klase ng sintomas ng pagtanda.
4: Ha? Nasaan na yung sombrero ko?
5: Ano na nga bang pangalan mo?
4: Teka sandali. Nakalimutan ko kung siyang ko nilagay yung sapatos ko.
5: Lahat ng mga yan, ayaw nating mangyari sa ating buhay.
6: Kaya ko at ng buong pamilya ko, umiinom
7: ng Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix with Stevia, a memory enhancer.
8: At nakatutulong din ito na makaiwas sa Alzheimer's disease at iba't ibang uri ng dementia.
9: Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix.

0: My Choco Mix.
1: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix?
3: Carlos Superdrug.
2: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
4: Carlos Superdrug.
2: What about Mark Choco at Mark C?
5: Carlos Superdrug.
2: E ang Mark Capsule? Saan mabibili?
6: Carlos Superdrug.
7: 36 na sangay
2: ng Carlos Superdrug.
8: Carlos Superdrug.
2: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Carlos Superdrug. Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika, drug stores dito sa ating lugar.
9: Jmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4.
2: Kasangga at kalusugan.
10: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol. Ano? Yung pong ating Jmar to the panalo at magka-premium raffle promo season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle, mga parents kong minamahal, ha? Tayo po ay extended at tayo po ay nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating parapol ng Jmar Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman, mga kasangga, kung tayo po'y magra-raffle na ano po, sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery, na mga nagsasabing tayo daw po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ah. Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng Jmar to the panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan na extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha? Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano, yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension, sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo, sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila'y kunin na yung mga ano, yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po'y tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong ira-raffle, nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo, eh. Yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasanggat Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas, ha? Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Ingemar Camonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo mga kasangga sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na parapol. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
0: Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala. Your music.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala! Your music?

0: Balita at Musika Pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihima at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Hello, good morning. Ala, ito pang December ko, nag-30.
6: Ah, ito pang December ka nag-30. Mga tara lang ta, DC Laborte. Tagasa ta, DC Laborte.
5: From Bicao, Carmen, Bohol.
6: From Bicao, Tarunga, I mean, how, Carmen, Tarunga, from Bicao, Carmen Bohol, tama ba?
5: Yes, Kuya Angel.
6: Okay, DC Laborte, naalang ko, ikaw na, naalang ko, ipangotana ni mo, Idol DC. Yan na ni DC Laborte, ikaw man, so, nagpatawag na ako, kani mga langga, si DC Laborte, mahani nagpatawag na ako, kaya na ako no, siya, ishare na to, kabahin siyang kasinatian sa Amigos Coffee. May sige, sa isayin mo DC Laborte TV o sa kasinatian mo sa Amigos Coffee.
5: Lagi Kuya Angel, kay paguan na ho, nag-check up ko atong 2021. Siya, follow-up check up na ho, pag nagkaroon 20...
6: Tayka DC Laborte, makutana lang ko DC Laborte, ha? Unsa man di ay reason nga nung nagpa-check up ka, unsa may sakit ni mo dahi?
5: Daghan Kuya Angel, oy.
6: Ang sagi, unang gibati si mong panglawas.
5: Kani hong kuan ko yan siya, hong heart, magsigig huot.
6: Magsigig huot ang imong heart, pasingit. Imong isusukan ng mga mananap niya.
5: Di po, kinang daga pa man ko ani ko Angel.
6: Ah, okay. Nakayon sa man sa imong kasing-kasing ni.
5: Nang huang heart, dili normal. Nga nang doktor pag-check up na atong 2021.
6: Ah, okay. Mga tana lang ko, DC Laborte. Pila edad ni mo nagsugod ang huot imong heart. Daga, so mga 16, 17. O sayo kang nadaga. Pila edad ni mo nadaga ka?
5: Juan ko yan, Angel. 15 years old.
6: Langas kay sa DC Laborte, galon speaker ka dai?

0: Wala man.
1: Hey, galang speak ka di sila, but tipin siya karat sa gay kwan.
0: Wala ko yan siya.
1: Ah, sige, ilayo-layo lang gamay po ni Mungguan. Ingon si Lizzie Anana. I-advise si Lizzie Laborte kay siya. Ilayo-layo po gamay ang baba sa kwan kay asa yang ginhawa na apil na mong paminaw. Kani magod si kwan, kani magod si kani magod si kwan, si Lizzie Anana. Kamao po kayo ni siya mo comment. Ah, sige-sige pa na yun. 15 anyos pa na nga maghuot. Imong kasing-kasing, Lizzie Laborte. Ano yung pinay na mo ron? 30. So, 30. Mali na mo 15 katuig. Ah, sige. So, sa pag-monitor ni mo, sa imong heart, kamusta man, unsa may resulta nga, nagamit ka, nagamitan ka gamigos, ma'am, desi, no?
0: Okay, and siya, itong 2024.
1: Hello? Ha?
0: 2024 ko, nag-inom siya do, gamigos coffee.
1: Okay, 2024 ka, nag-inom mo, gamigos coffee.
0: Ah, okay.
1: Okay, unsa may resulta, unsa may resulta, day?
0: Kanang sige na og inom og amigos coffee siya. Kanang wala naman ko gi kuan sa akong heart po, wala ko di na maghuot akong heart ba. Siya maton mag ingon ko sa akong doktor siya, ingon siya kuan lang ka follow up check up lang ka ma'am, siya maton ni adto ko. Siya pag dong na ho sa Tagbilaran. Gi-check up ko ni siya, ningon man siya nga, okay naman yung heart lagi, ma'am. Yan na, unsa may mong giinom. Ningon ako nga, huwag mo ko'y giinom do, kaya na amigos ko pia, siya daw giinom. Siya, na, ingon siya na ako nga, okay na kayo yung heart, wala na ay, wala ko na i-diferensya ang heart ko yan siya.
1: Okay, ma'am, DC, unsa man ay causes, nga nung, ato na, wala ato'y find out. Unsa man ay hinungdan nganong naghuot ang imong kasing-kasing?
0: Kanang kuan bitaw ko in shell ningon ang doktor nga dili normal kanang na joy kuan na ang heart. Di siya normal kuno jamo to.
1: Ay sa mga tanami, unsa hinungdan nganong dili siya normal?
0: Kanang weak ang heart ko in shell.
1: Kana weak ang imong heart. So dili siya kuan, dili siya normal kay weak mo heart. At least klaro ba nga weak ka og heart?
0: Oh, weak akong heart.
1: Kung sa lalaki pa ka di sila bulti, nabilong ka sa mga mahuyang o kasing-kasing.
0: Ah, oh, naakuan na.
1: Mahuyang na yung kasing-kasing di sila bulti, no? Pero sa tinanay, sa tinanay na dyan, weak ka ni mong heart, dayon, nakikiminting na ito nga tambal, wala.
0: Kanang nag-maintain kong tambal ato dya, pag kuana ko, nag-inom lang kong amigos kopi dya, ang paminaw, di naman, kanang di naman magsighuot akong dughan mo ito, wala ko niinom kay makadaot ba dya po nang sige, tag-inom kong tambal.
1: Okay, so kan ka nag-amigos kopi ka, since nakatilaw ka sa amigos kopi, gi-try ni mo nga di na ka mag-inom sa imong maintenance nga para sa imong heart, o sa feelings ni mo, okay ra imong ipaminaw.
0: Okay na Kuya Angel, kay nakita mo kuno sa tarpaulin nga makuan siya sa sakit sa kasing-kasing mo, taong gitry, wala ko niinom o tambal siya. Ang giinom, amigos ko, pirad siya daw siginom buntag o gabi eh.
1: So, proven na this day yun, Ma'am Diesel, aparte.
0: Yes, Kuya Angel, na-probe na na-tune na ho nga ang amigoscopy, herbal jud siya, makaayo jud siya sa atong kalawasan. Oh.
1: Ay nga naman, pagtuon mo sa amigoscopy, dili jud siya herbal?
0: Kuan man ako, Kuya Angel. Ako at yung gusto mong good na ho nga nang makuan jud na ho ba nga, ma-probe jud na ho sa akong kagalingon mo, itong try jud og inom siya, wako nag-inom sa akong tambal, o okay na ba jud akong heart siya. Mato ko yung Angel, okay naman jud.
1: Okay, so alang ma'am, ma'am Desi, alang sa tanan nga naminaw ka ron, mga nagtanaw na to sa live, huwag naminaw diya kay kusog man na diyang VFM sa inyo, ano? Alang,
0: yes,
1: alang sa tanan nga naminaw sa radyo, unsa may kasulti ni mo nila? Effective ang amigoscopy or dili?
0: Effective jud kayo, Angel, proven untested jud na ang amigoscopy. So, kamang wala pa ka... So I try lang mo sa atong lamian nga kapil. Wa may ko mo sa atong pagsuway. Try lang mo kay para maayo inyo ang mga gipamati nga sakit. O kuan kaya Angel. Sa wala na pod. Kuan pod kayo kayo kuya Angel.
1: Sige, sige dai.

0: gagamay mo tingog kay ayog hinaya kay ningo na sila kay Jarl weak gid ay og heart si di sila forty kay sayang tingog kay weak.
1: Okay na ka, okay na karon ko Angel hoy.
0: O sa man ayo pag iso ko sayo okay. O sa man kanimo sa una nga kuan sa man sa tong sa una. May unsa man ang sa una?
1: Ni sa una ko ya Angel kay dimension na to na kuan sa kanang magtiayon bitaw ko ya Angel.
0: Tikos ka gamay para magadugog sila. Isigaw sa, go go.
1: Sa mag, magtiayon ko ya Angel. Need mansyon na to ang para ma-happy ato ang kuan ko ya Angel atong Paris.
0: Okay.
1: Sa wala pa ko kainom ko ya Angel. Mukuhit ang bana ko ya Angel. Di cho ko ganahan sa puton ko.
0: Para butang eh. Sige go.
1: Ah, ja karon nga sige ko inom ko ya Angel buntag o gabi eh. Natinganas ako ang partner kay nganong ako na mukuhit ni Ja. Ja.
0: Anga diyan
1: diba? Na mong good ko Angel basta sige ko inom mo amigos kopi Ja. Kaya lang wala ganahi, inom lang mo amigos kopi. Probe na tested na naho.
0: Probe na tested yun mo gawas nga naayo ang wake sa imong heart. Hasta ang imong gana ni balik.
1: Oo, oh, Kuya Angel, ja. Eh, ingon si, ako ang kuan, paparoli nga. Kanang, di man ka nga ni sa una kay, masuko man ka, ja. Karun kay ikaw na may mukuhit na ho. Ingon so, si siya.
0: Butang eh. Uha, hi!
1: Ah, ja. Katong wala na ganahi. Inom na mo amigos kopi para maganahan mo. Probe ng tested po na naho sa ana-ana.
0: Sige, nagay-gay, salamat di sa Laborte.
1: Yes, Kuya Inchel, salamat sa Amigos Kopi. Huwag ni mo po, Kuya Inchel.
0: Nagay-gay, salamat. Asa ka ito yung address, ma'am, di sa Laborte?
1: Bikaw, Carmen Bohol, Kuya Inchel.
0: Bikaw, Carmen Bohol. Okay, so alang sa mga taga-Bohol, epektibo sa Amigos Kopi, ay doon.
1: Yes, Kuya Inchel. Yeah, probe na tested na ako.
0: Probe na tested. So, nagay-gay, salamat, ay doon.
1: Sige, salamat.
2: Yes, nagandang salamat Idol DC Laborte. Ilado kayo diya karon sa Bikaw Carmen. Kaanda gyud ta wow, sana all. Manang alang og alang sa tanan nga palangga nga naminaw ay namug duha-duha ay naglangay-langay kay nagkadugay, nagkalami na ni si DC Laborte. Bitaw, tanawa di ha, mga taga-Bikaw Carmen nga naminaw, mga taga-Buhol nga naminaw. Tanawa ninyong beauty ni Inday DC Laborte. Di ba nagkadugay ang lagan sa panahon, nagkalamion si Inday DC. Yes, para sa tanan ay naglangay-langay ingon si Carlo Kuya Angel. O sahay bitaw, kung mingawon ko ni Miss S Kuya Angel, si DC Laborte na lang akong tanawon. Ana, Carlo! Lain maning kang Idol Wednesday diri sa Katmon kay kung mingawon sa siyang asawa si ang yamang amiga yang tanawin. Amigos Coffee. Bito, so, mangutan na ko Idol Wednesday. Adilin ningon si Swiss. Dapat ba kay asawa Idol Wednesday? Wala ni tubag si Wednesday o oh, ingon siya. Dugay na kong balo ko yung Inzel. Nag-antos na lang ko sa lima. So, unsay lima siya. Oh. Ay, daan pa ko. Sa Idol Wednesday day Carlo, pina. Pinaangkan day ka Idol Wednesday, no? Anagin ang Idol Wednesday, anagin ang mga gwapo ba eh? So far mag-good Idol Wednesday sa mga gwapo nga kong ma-experience, biyaan ginagbabay. Anang si Idol Wednesday parts mag-uni sa mga kuhan, sa mga hang-hang, diris Katmon sa unang panahon. Ay, sa top niya sa Katmon, native chicken, ang lamian nga manok niya sa Katmon, si nanay mo ay naswito sa kinabuhi ni Idol Wednesday. Ay, Idol Wednesday ni Ana, araba si nanay, siya Kuya Angel. Nga kanunay ko makadungog sa pangani Idol Wednesday, nga imong i-mention ba, akong gipakusga ng akong radyo. Su, aras. Sana all, haray na ta sa amigos, Capsule B.
0: Good morning, ma'am. Kisa ka ito'y pangalan na to, ma'am.
3: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni sir.
0: Melissa Abadinas Lumukso.
3: Ah, yes, sir.
0: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am. No? Asagi ka na pita sa Balamban, ma'am?
3: Arpili Balamban, sir, Cebu.
0: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuhan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta mami mong paggamit, ma'am? Bibalita na ko, bibatawagan ka. Kaya usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
3: Ah, okay, sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
0: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige, sige.
3: Oo, sorry, kay last December, yun ni nako, sir, nako pang ipamati. Bali na yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko, ani, sir, niyagi, tagaan lang ko, og kuan, resita nga pain reliever, di pa obserbahan na ko, og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang gi-agwanta, sir, niya, nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alang gi-apong itong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka- tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba nag-anam-anam siya o kaning kawala, sir, padung sa ako ang lubod agarin na gani sa ubos gani, sir, gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon, sir, pasalamat lang gyud po, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod nako, sir Angel, no?
0: So nawa ang pain, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad, yes, na Amigos Capsule.
3: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir,
0: or na usa ka blister pack.
3: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gisugod na nako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing dry lang gyud pod ko.
0: So, karon wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
3: Wala na gyud, sir, sa tinud anay, wala na gyud, mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pud nako, sir, no, mo share lang pug ko, sir, para pong maka ang ubang pud nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan, sir, kaning ako ang pagtuogod sa lumbar pain, sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, that, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to, sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako nga to, sir, og take sa na po ngali ka capsule, sir, again. Ala, nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal, mauna ka ron, monthly na, sir. 3 months na nako nga, nag-normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule, kaya nakugid kayong tabang, sir.
0: So normal na ang imong menstruation na ito, dili normal. Karon pag yes, imong Amigos Capsule na normal na, sir.
3: Oo, kay since December, sir, 2025.
0: Ay, by the way, ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
3: 49 ako, sir. So maubitaw to nga.
0: 49 ako. Angay naging magminopausal, no?
3: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa menopausal na ako. Kay wala naman po nag-menstruation. So mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yud siya. So mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. King try yud ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maugod itong ako ang kanang lubot na padong dere sa lubot. Ang naog sa, sir.
0: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
3: Oo, man, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, o kanang katulaging na po kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir, niya, na kuana sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
0: Nibalik siya sa normal. So, karoon, yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam, arita sa butang ka mga minyo. Kamusta? Maka, ko ana, mo dagayday na sa kang sapa.
3: Sir, ako ang kuan, sir, noon experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir, nabalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir, ka nang feel na ko, pura naman bagong dalagaan eh. Mula po na ko ang na-experience, sir.
0: So mura nang bag-ong dalaga. So ko ana kaning sa ato.
3: Budagay day na gyud sir.
0: So dagay day na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
3: Kay kadtong sa time kadtong wala pa naguan sir, kadtong napakoy di pa mati nga kadtong lumbar pain na ako sir. Mubalibad gud ko sir kay kapoy man unya bali na gud bayang sakita gud unya ko ano dry gud siya sir, honestly dry gud siya,
0: dry gud siya. So karon nga naka amigos capsule ma'am, ni balik og kuan dagay day.
3: Yes sir, baka kuan gud ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani sir, na improvement unya lubricant food sir, honestly lang sa katong nagpremis yung sir ba. Dila try ta, lang yun mo sir ang kanang
0: dili lang sana ang dagay day kay ari lang sa word nga lubricant.
3: Yes sir.
0: So mami sa ang say advice mo sa mga o say advice mo ron sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong amigos capsule.
3: Yes sir. Ako alang masulti sir sa kadtugaling mga edad-edara na nga pareha pud nako nga nagidad na og 40 pataas kay sa ako ang experience 49 naman ko. So dili mo magtawala og paglaom. I-try lang gid labi na gani nag on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang gid ninyo ang amigos capsule kay matabangan gid ta kay sa ako adako kaayo kog pagtuo nga nag menopause na gid ko. Pero pag-abot sa amigos capsule dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taud-taud na gid na akong gipamati na wala gid na tabangan gid ko sa amigos capsule.
0: Okay, so,
3: ang
0: bisayaan ng lumbar pain mamaonay sakit sa hawak.
3: Oo, kaning likod yun, sir. Kanina ang yun sa taliwa, ganit sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod, balig yung sakita gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
0: Okay. So, nagkakay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
3: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
0: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
3: Oh, yes, sir.
0: Dagangkay salamat, ma'am.
3: Daghan po din salamat, Sir Angel.
2: Yes, daghan salamat mga balanggaon sa pagipabot alang sa tanan. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diya sa inyong dapit. Amigos Capsule, ang kapsula nga mutabang, muhatag o kaabtik sa tuang panglawas. Why lain mga palangga amigos capsule. Samataglakang sa kinabuhi. Yeah, sana nga samataglakang sa tong kinabuhi kay nabuhi ampingan mga palangga ha kay ay nako lumalabay ra ta diri aning kalibutan ha. Mo na nga magamping ganunay, ganunay mo inom og amigos capsule palangga ha. Amigos capsule og amigos coffee. Diay gamay nga testimonya palangga atong pamalandungan.
4: Yeah, go Angel.
5: Wala man lang si Angel.
4: Oh, well, sige, dili ka nang i-record nako bon akong
5: ipaabot
4: nako siya ha nga imo ning suki. Suki na nimo kwan. Kani. Okay, itabi na yun. Musta kang Kuya Angel?
5: Hello, Kuya Angel. Nagadumdum ko baka ni Lorna Brenda na korda.
4: Suki
5: ang nimo. Ang user ni sa amigo so nang akong inahan magpa-deliver ko tagura tagutlo ka box na dagko.
4: Dagko no?
5: Dayon, ang karon ang ako isuon nagkasakit, yatagis diabetes. Tulo ka doktor gagunit, pero wagan matambok. Tutigapon da uta. Nari man din sila ni
4: Nestor.
5: Busing Nestor. Ingon mo siya nga ako na ilain ko no, dili lang kape, na ako ng capsule. Akong ipalitan. Ang akong napalit, wag abot og isa ka box, kay hurot naman. Unya, giinom sa akong isuon, ang iyang lawas ka, purtin dautan, nagtikok ko na lang, garoon ni unat naman. Ang iyang bukton nga, gabitay na lang mga panit, karon ni hugot-hugot na taon. Mga karon wala man siya ikuan, sa una, dili man siya mukaon, bisa kung sa tambalay pa kon. Ang karon kaon na kuwang.
4: Lami ang kaon yan.
5: Lami ang kaon yan.
4: Saka nakainom siya yung capsule.
5: Mga, nakinanglan ko, taon o ganing kuwan. Karon adlawa, kaya na siya mainom. Isa ka box na capsule.
4: Capsule.
5: Sige. Sige, Kuya Angel. Maraming okay. Salamat.
4: Sige. Ito na ipabot, Kuya Angel.
2: Yes, ang palangga. Tataw,
4: ah. Kuya Angel.
2: Tataw kayo ang usa ka testimonya sa usa ka nanay. Bahin po siyang igsuon mga palangga. Tulo na ka doktor ang nag-handle. Nya ilan ang gigawas. Bukog og panit na lang. Laktod pagkasulti. Kaya nagbitay na yung tao ng panit. Pero pag inom sa amigos capsule, mga langga, ha, ninggana ang kaon na itong paminawan.
5: Thanks nga, Angel.
4: Oh, well, sige, dili ka nang i-record na ko. Bon,

0: Tigapon da uta. Nari may din sila ni
1: Nestor.
0: Busing Nestor. Iingon mo siya nga ako na ilain ko no, dili lang kape, na ako ng capsule. Akong ipalitan. Ang akong napalit, wag abot og isa ka box, kay hurot naman. Unya, giinom sa akong isuon, ang iyang lawas ka, 14 daota, nagtikog ko na lang, garo ni unat naman. Ang iyang bukton nga, gabitay na lang mga panit, karon, ni hugot-hugot na taon. Mga karon, wala man siya ikuan, sa una, dili man siya mukaon, bisa kung sa tambalay pa kon. Ang karon, kaon na kuwang.
1: Lami ang kaon
0: yan. Lami ang kaon yan, iingon
1: din. Nakainom siya ni kapsul.
0: Mga, nakinanglan ko, taon o ganing kuwan. Karon, adlawa, kaya na siya mainom.
1: Magkipada
0: ako. Isa ka box na capsule.
1: Capsule.
0: Sige. Sige, Kuya Angel. Maraming salamat.
2: Yes, nagandang salamat mga palangga. Amigos Capsule, ha? Awa na. Nang lay-lay ng panit mga palangga. Pero giim na nung Amigos Capsule. Nimbalik ang gana ang kaon o nanambok-tambok na.
3: Wow. Sana all.
2: Maragin na yung masulti na to. Sana all.
4: Atrasikol kay buhi pa.
2: Ayaw, atrasikol kay madugmok.
4: Atrasikol kay buhi pa.
2: Ya sa mga palangga nga naminaw diha unsapay gipabot mga langga.
5: Come on. Sa pagsubang sa matagumpag.
2: Come on.
5: Bagong paglamang.
2: Aray na tapay sa Amigos Coffee, Amigos Capsule, mga produkto nga mutabang sa gipaminaw sa tuwang panglawas, ha?
5: Mayong
2: Way lain mga palangga, Amigos Coffee, Amigos Capsule. Para nga sa tanan-tanan nga dunay gipaminaw silang panglawas untop na alas 10 sa kabuntagon. Ay naglangan-langan adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diha sa inyo dapit lang nga palit nag Amigos Capsule makatabang sa tanan nga dunay gipaminaw. Amigos Coffee ka kanunay na nato ning kauban. Kauban sa atong panginabuhi mga palangga. Tara, way langan-langan. Kini ang tingog sa kape nga lamian og Amigos Capsule. Kini si Kuya Angel magaingon dagang salamat og maayong buntag sa tanan.
5: Kabuntag. Bagong paglaw.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee, best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia,

0: vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mao'y nagkumpleto sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
1: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
0: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
1: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo.
4: ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa energy?

0: Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may Stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. All my ladies...
2: Aga na, pero nahingangaturog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1.
1: Sa trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Hindi

Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Radyo Bandera Katarman.

Yeah.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lahat. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate namnam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
6: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
7: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
8: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
9: ECR Dry Goods Store.
8: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
9: ACR Dry Goods Store.
8: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutubala 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Tawag na po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623.

Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Siyempre pa mga kaibigan sa lahat po naman sa atin. Diyan po naman sa Occidental Mindoro. Hello po naman sa inyong lahat. Siyempre pa yung mga hindi pa po nakakapag-follow o kaya nakakapag-add friend po naman sa ating Facebook account.

andyan na po kami para kahit po papaano eh makapag ano po kayo, makapag comment din po kayo dun po sa atin po namang

sa atin po namang Facebook Live, mga kaibigan, at makikita po ninyo yan. Sa atin po namang Facebook Live, yung atin po namang programa. Hanapin lang po ninyo yung Rice brand, mga kaibigan. At makikita po ninyo doon yung atin po namang... Facebook Live, mga kaibigan, na pwede po ninyong pwede kayong mag-comment doon sa atin po naman Facebook Live, mga kaibigan. Hanapin niyo po yung Rice brand, mga kaibigan. Eto, may buwan naman yung caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Nag-call waiting, kuya. May napindot ata si yung tumawag sa atin. Sino? Tawagan natin ulit. Tayo po ay live na live sa Facebook, mga kaibigan. At hello po naman sa mga nakikinig sa atin dyan po naman sa radyo natin Kalawag. And radyo natin na Buwak Marinduque. Yung mga nakikinig po sa atin dyan sa FMR Radio Kamsur. Sa G Radio San Miguel 102.9, Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Anyway, tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin.

0: Ito, another caller. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello po. Hello po, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello? Ayan. Hello po, kayo na po. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Hello po, tatay. Kayo na po. Hello? Hello, tatay. Kayo na po. Hello? Hello po. Hello po. Hello po. Tawagin natin ulit, kuya.

Tayo po ay available na rin po daw yung atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1. Ito po, kararating lang na balita po sa atin. Fresh po naman mga kaibigan. Tayo po ay yung atin po namang produktong Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at yung atin po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan ay nasa Grace Pharmacy na po mga kaibigan. Sa lahat po naman ng mga branches ng Grace Pharmacy, available na po yung atin po namang produkto dyan po sa part na yan ng Negros. Basta po may Grace Pharmacy mga kaibigan. Check pa natin at yung ano po basta nasa Grace Pharmacy na po yung ating po namang produkto mga kaibigan.

Negros Grace Pharmacy. Yan. Chine-check po namin ngayon kasi kapapasok lang po yung balita po sa atin na meron na po sa ano sa Grace Pharmacy ang ating po namang mga produkto, mga kaibigan. At syempre sa iba pang mga butika po, mga kaibigan. So ngayon lang kasi may mga branches po kasi yung Grace Pharmacy sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Dyan po sa part ng Visayas. Kaya po sinasabi nga po natin na meron na po sa mga branches po naman ng Grace Pharmacy po, mga kaibigan, yung ating po namang produkto. Kaya magandang balita po ito, lalo na po sa mga suki ng Grace Pharmacy, meron na po ng ating po namang rice coffee dyan. Kaya po pwede nyo na pong ipagtanong-tanong yung ating po namang produkto sa mga butika po dyan, sa Grace Pharmacy, sa mga lugar po dyan sa inyo.

Tawag po kayo mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po. Hello po. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po. Ayan na.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Muli mga kaibigan, available na po sa lahat ng branches po naman ng Grace Pharmacy. Ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Tawag lang po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623 dyan po sa Negros Island, sa may Antique, sa Ilocos Region po mga kaibigan, na Grace Pharmacy po. Available po yung ating po namang produkto mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Moises Andrada.
0: Ano pong pangalan?
1: Moises Andrada.
0: Tatay, pwede po bang pahinaan po natin yung radyo po natin? Okay, patayin muna po natin para malinaw po yung usapan po natin.
2: Ano po yung may hinihinda po ba kayong karamdaman?
1: Hello.
0: Hello po, tatay. Tatay, ano pong pangalan po ninyo?
1: Moises Andrada.
0: Moises. Okay po. Taga saan po si tatay Moises?
1: Taga Jensan.
0: Jensan. Opo, okay. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: 83.
0: 83. Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Nakainom ako.
0: Okay po.
1: Tatlong beses.
0: Opo.
1: Nagili ako ng dugo.
0: Okay.
1: Sa prostate daw yun.
0: Apo?
1: Natakot ako. Pinabayaan ko lang.
0: Tapos?
1: After 1 week, nawala.
0: Nawala? Apo?
1: Oo. So, minum ako ng rice coffee.
0: Uh-huh.
1: Mga 10 box na naubos ko.
0: Apo?
1: Oo. Meron ba tayo ditong dilit sa rice coffee?
0: Meron.
1: Sa Jinsan?
0: Kung meron pong?
1: Mayroon bang nagabinta ng rice coffee sa Jinsan?
0: Dati po tatay, saan po kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Nag-order sa... Yung apo ko nag-order sa Manila.
0: Okay, sa Shopee?
1: Oo.
0: Ah, okay po.
1: Pero matagal magdating.
0: Opo, medyo matagal-tagal dumating. Opo. So, dyan po sa Jinsan, South Cotabato, dyan po tayo pwede makabili tatay sa Esrin Pharmacy. Meron din Esrin Pharmacy. Meron din po sa Rojon Pharmacy. Tapos The Jangas Drug Store. Lahat po 'yan diyan po sa General Santos City.
1: Mm.
0: Apo, meron din po diyan tatay sa Butika Arbe. Apo, Glerion Pharmacy. Tapos Heart Drug Store, RV La Pharma Generics. Diyan po tatay kayo pwedeng makabili ng ating rice coffee. So, pwede po kayong magtanong diyan ng ating po namang produkto diyan po sa mga nabanggit po nating mga butika.
1: Sa Rodion, nagtanong ako.
0: Oh, kumusta po?
1: Wala man sila.
0: Wala sa Rodion?
1: Wala,
0: baka po naubusan na.
1: Aywan ko lang ba?
0: Opo, baka po naubusan na. Pero doon po sa iba, kagaya po ng The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Itong Rodion, malapit rito sa amin.
0: Ah, okay po. Yung Rodion, malapit po sa inyo. Very good po. So, pero po, wala po ng produkto natin sa kanila.
1: Oh, wala. Kaya nanginig ako sa radio mo, programa. Binipay ko doon.
0: Opo.
1: Wala man sila.
0: Okay po. Wala doon. Opo.
1: Wala.
0: So, doon tatay sa ibang mga ano, sa ibang mga butikang nabanggit po natin, Esrin Pharmacy, The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Oo.
0: Doon po tatay, pwede tayong ano doon. Pwede tayong bumili doon.
1: Subukan ko, hanapin ko.
0: Opo. Tatay, ano po yung naidulot na sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee? Gusto ko pong malaman ulit.
1: Nag-ihi ako ng dugo.
0: Ah, nag-ihi po kayo ng dugo. Tapos nung uminom kayo ng ating rice coffee?
1: Pag-inom ko nga ng rice coffee, mga tatlong kasi.
0: Oo.
1: Nag-ihi ako ng dugo.
0: Oo, tapos? Natakot ako. Natakot po ba kayo? Opo, tapos?
1: Nawala man lang yung dugo.
0: Kumbaga, itinuloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Yun nga, nagtuloy-tuloy inom ko.
0: Mm-mm.
1: Pero kanina, Naubos na.
0: Pero tatay, noong bago pa po kayo mangyari yon, ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman dati?
1: Ang sa doktor, prostate.
0: Prostate? Ah, kasi may prostate po kayo. Tapos?
1: Oo. Yun lang pag-inom ko ng rescope, nag-iaya ko ng dugo.
0: Oo. Tapos?
1: Natakot ako.
0: Natakot ka? Pero hindi niyo po ininto yung pag-iinom ng rescope?
1: Oo.
0: Okay.
1: Nawala pa ng dugo.
0: Nawala na. Oh, okay po. So ibig sabihin parang inilabas lang yung basura, yung dumi sa inyong pong katawan. Parang
1: tama
0: ganun.
1: Yun. Mm-mm. Tama yun sa programa mo.
0: Opo. I see. Opo. Tama po yun. So nung kayo po ay nailabas nyo na yung dumi sa inyong katawan sa pamamagitan po ng dugo na yun at tatay, naging okay na kayo?
1: Naging okay.
0: Opo.
1: Kaya po. Naman.
0: Mm-mm. So ngayon tatay, kaya gusto nyo pong ipagpatuloy yung pag-iinom po nito?
1: Oo, pinapatuloy ko.
0: Tama po yun, tama po yun. So tatay, ngayon, kapag doon po sa mga butika na yun na nabanggit po natin, ay nakabili kayo, kumbaga nakabili kayo ng ating rice coffee, balitaan nyo po ako.

0: Store. Meron din pong Glerion Pharmacy and Butika Arbe. Okay po. Yung po tatay, pwede po nating puntahan sa mga ano sa mga lugar po dyan sa inyo ng mga butika. Okay po?
1: Okay po. Salamat, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo at sana po ay may pagpatuloy po ninyo at balitaan niyo po ako, tatay, kung sakali po makabili po kayo dun sa mga butika na yun para malaman po natin. God bless po, tatay. Tatay Moises, mabuhay po kayo. God bless po.
1: God bless din.
0: Thank you very much po, tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Salamat din po.
0: God bless po. Mga kaibigan, ang Negros Grace Pharmacy ay katabi lang po yan ng overpass. Papasok po ng barangay Masilingan sa Negros. Kung saan po available na po yung ating po namang produkto, mga kaibigan.

0: Tawag na po mga kaibigan. Anyway, wala na tayong oras po pala. Pero again, mga kaibigan, available na po sa Grace Pharmacy, sa lahat po ng mga butika, dyan po sa inyong lugar, ang ating po namang rice coffee. At maraming salamat po sa Grace Pharmacy sa buong, sa lahat po ng mga branches po nito, mga kaibigan. Anyway, paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat.
1: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
2: Malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
3: Playing what we want.
4: This is Cookie Monster, and you're tuned in. Today's variety, playing what you want.
1: Radyo Bandera! Katarman!
4: Ambut sa imha.
5: We play your favorite music. Wherever, whenever, your RBN, Radyo Bandera Network, Radyo Bandera Network.
6: Basta radyo, ibandera mo!

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.
1: Halina dito sa ECR Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.

0: bawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5.30 tuto mala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte dinila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapos si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo.

0: Santa Cruz Marindo.
1: Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, mart kape, brown rice kape. Maganda po ito sa katawan.
2: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Radio Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo

0: at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may Stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman.
4: All my ladies.
2: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutu alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Heto ang pinakabago.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampa-sexy!
5: Pampa-macho!
7: Pampa-healthy!
5: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Happy hapon!
4: Happy hapon!
5: Happy hapon!

0: tonight.
1: Basta radyo, ibandero mo!
2: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo!
3: Happy hapon!
4: Happy hapon!
5: Happy

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Hoy, happy hapon na!
2: Hoy, happy hapon na!
1: Hoy, happy

0: Wag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala. Your music, your
1: station. Hoy, happy hapon na!
2: Hoy, happy hapon na!
1: Hoy, happy...

0: Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala. Your music, your station.
1: Happy hapon!
2: Happy hapon!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Hoy, happy hapon na.
3: Hoy, happy hapon na.
2: Hoy, happy

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radio Bandera. The news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera. Sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera. Sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radio Bandera!

0: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: All my ladies.
6: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutu alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
7: Heto ang pinakabago.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: Wow! May bago na namang Best Cafe.
7: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
9: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
9: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
9: Pampa-sexy!
7: Pampa-macho!
9: Pampa-healthy!
7: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
9: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
10: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Twilight Express.

Twilight Express.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Twilight Express.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Tunog kalye, tunog kalye.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Tunog kalye. Tunog kalye.

0: Maraming salamat sa patuloy support at pagmama sa reggae music. Stay safe, stay cool, stay happy! Maraming salamat, Luzon, Visayas at Mindanao. And of course, sa mga kaibigan natin na sa labas naman sa... Maraming salamat sa patuloy support. Jable!
1: Tunog kalye! Tunog kalye! Tunog kalye! Tunog kalye!
2: Nali na bunali. Goods lang ba? Goods. Okay. Birahin!

0: Okay na. Good job.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
2: Tunog kalye.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Choco linam-nam. Healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Uyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutu alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala! Your music.

kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 to tumalas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasensi!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Oh, Ja, nandiyan na daw sila. Ikaw na munang bat. Ako na dito.
3: Oh, sige, ako na.
2: Thank you.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Musika Pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. The news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera. Sumpasahing papawin na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera. Sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: Natural!
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte. Didila sa Radyo Bandera.
6: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
7: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
8: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
9: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
10: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
9: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

gusto. Sumusikap sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

Good morning! Los zombies, ayes, Mindanao Metro and Mega Gatarmal! Hoy, namiss ko kayo mga langga. Namiss ko yung mga kabandera nating always nakantabay sa programang Gising Norte. Dito lamang ho yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarmana. Ang hindi number one pero lagi mong tinututukan. Eto na! Nakakasama nyo na ngayong umagang ito ang nag-iisamong papa. Papa muna, Prinsipe pa. Sino po si Papa Pren? Samahan nyo ako hanggang alas 7:30 ho nang umaga. Pasensya na't na late tayo kasi nga brand out. Oo. Nag-iilaw pa lang si ano, pinapailawan pa lang tayo ni Norsa Milko, mga kabandera. Oh, kaya naman, tayo pa lamang po ay nakakapag-broadcast ngayon. O kaninang umaga, alam mo alas 5, alas 5 ata, brown out na mga alas 5. Or alas 4 pa ata, brown out na ata, mga kabandera. Kasi nung pagising ko ng alas 5, kasi papasok na sana ako dito, brown out. Eh, hindi pa lang, dire pa lang maya, nagkakailaw pala, ano. So, humabol tayo kasi na-miss ko kayo, di ba? Ilang araw tayong hindi nakapag-program din. Yung iba naghahanap na sa atin, mga kabandera. Kaya ito, pumasok talaga si Papa Prince para ito talaga sa inyo. Alright, ko? Mag-share na lang live ngayon, mga kabandera. Araw ho tayo ngayon ng Martes, ha? Agosto 18, tama. Agosto 18, Toig 2026. Hello, good morning sa mga nakantabay na sa mga oras na ito, mga kabandera. Ah, sabi ni ano, sabi ni Kuya, na-miss ko yung ingay ni Papa Prince. Ah. Ilang araw din tong hindi nakapag-ingay. Dahil na miyesta. Hello, good morning na sa mga nakantabay sa atin kay Malose Lasur. Good morning mga kabandera na sugahid. Hello, good morning. Wala naman kay Ma'am Maribeca Dente, sabi niya good morning Papa P. Sabi niya coffee daw tayo from Barangay Cory. O ano to, Cory Ucari, Lupi de Vega. Hello, good morning. Wala naman kay Madam Janilit Kita Sol Arindayin. Good morning Papa Prensa. Sabi niya, pa-shoutout kami nga din sa Barangay Kabarasan Gamay, Northern Samar, especially Arindayan family. May mga Junakis na si John, Darwin, Daniela, Jana, Janela coming from Mama Pa. Mama Po. Ano to, Mama Pa? Pa-request ng Tango Cha-Cha Teng. So, background na siya natin. Background na pala. Good morning. And mula kay Sila Sor, good morning sa mga taga Cervantes special na Rosales family watching from PSA, ha? Hello, good morning. Mura naman kay Ma'am Linlin. Sabi niya, good morning. Good morning din. Good morning. And of course, mula naman kay Michelle. Good morning, Papa P. Shoutout po dito sa Barangay Sangay, Palapag, Northern Samar. Yan. Oh, hello, maupay nga aga sa mga taga-Sangay, Bungtusan, Palapag, mga kasangkayan ko sa kahanginan. Ay, grabe na, ang saya-saya palang piyesta dyan sa Palapag, no? Oh, sinasabi ko sa inyo, kung nagpunta kayo doon, hindi kayo magsisisi. Kaya dito ka magpapakakaunsing, ginadamuin na lang ang mga taba. Pero di ako kumakain ng taba eh. Tayod ko ng gintitira. Wala naman kay Joshua Bulan. Good morning, Papa Prince. Apat na araw ka na absent. Oo, na-miss ka namin ko, no? Na wala. Pero gustong-gusto ko, nagpapamiss ako para at least hindi tayo nagkakasawaan, mga kabandera.
Good morning, Papa Friends. Mula naman yan kay Clyde Lister Herrera Simpis. Hello! Good morning! And dagdag pa niya, sabi niya, shoutout to all makagtasanon nga always namamati sa radyo ng shoutout po nga di sa Barangay Makagtasan Himpis sa family. Ayan. Thank you so much, Clyde Lister Herrera Simpis. Good morning sa imo. Good morning! And of course, sabi niya, good morning, Idol Papa Prince. Maraming salamat, Clyde Lister Herrera Simpis, sa pagtutok mo sa programa natin. And of course, good morning sa mga taga Makagtasanon, ha? Ayaw man kami halimot pag-share sini nga itong taramdan. Kay Basi, kumbaga, di rin lakitaan na magibati ay kundi damo pa ang mahipasamwaksan aton maupay nga programa kada aga, ha?

So, you know, ano, ni Lisela Sor, kaya pala wala kayo, ha, ha, ha. Sabi ko naman sa inyo, eh. Oo, sinabihan ko na kayo na baka sa, ano, sa piyesta sa Palapag, mag-absent si Papa Prince, di ba? Ano, totoo talaga. Good morning, Papa Prince. Thank you at naka-live na po kayo. Miss you po, ang tagal nyo po kasing, hindi nag-broadcast. Mula yan kay Janacy. Ayan, yung suki natin lagi ito, eh. Maraming salamat, Janacy, no? Lagi tong nakantabay sa atin na sa ating programa. Nako, nakakaya naman. Oo. Pero ngayon, alam mo, kahit ayoko nang pumasok kanina kasi nga, parang medyo kapos na tayo sa oras. Mag-ano na lang tayo, mag-overtime na lang tayo. Magsarit na lang kita kan manager. Nanood daw, manager, kung pwede kita mag-overtime na bisan lang pera kami nito. Yeah. Sige, kay bisan ko na insakto ka nga na naabot. Nag-overtime ka pa man lang. Maupa ko na yan na late kay tungod sa brand out. O, ang board, sining Nora Samil ko, ay namin parungan kita. Mula naman kay Ronalyn Marino. Sabi niya, good morning, idol. Hello, good morning. Oh, kumusta? Parang magkakilala lang, no, mga kabandera. Bawo man diri ngayon. And of course, mula naman, guys. Sabi niya, nakatok, Papa Prince, wara ko ikaw kaimod nga to. Wara mo. Okay, kahalog sa Palapag. Wala kita mag-iimuray. Ay ka daw, ladi, indapit nga ko, an. Kasulok-sulokan. Sana ba, nakapira ka, Pinotos. Nakadamo. Dapat si ito, nakadamo kagad, ha? And sabi ni Ronalyn Marino, good morning sa mga taga Makiwalo Idol. Ha? Hello. Maupay nga aga sa iyong atanan sa mga taga Makiwalo. Waray makipito. Makisiyam. Wala kay Mungkada Jerome, good morning, sir. Great ko lang, ano to, 43rd IB sa Barangay Bangon, Northern Samar from Mungkada. 10 bangon yan, sa Bungto, San Palapag or sa Gamay? Kasi may Barangay Bangon, Palapag. May Barangay Bangon, Bungto, San Gamay. Or sa iba pa nga kuan, sa iba pa nga municipality.

Pampanga. Ay, taga Pampanga pala to si Ronaling. Kala ko taga dito sa Angol. Taga Northern Samar. Ah, sabi niya sa gamay, sir. Ah, kaya naman pala. Sabi niya, hanap ako ng hanap sa live nyo. Kaya pala, absent pala kayo. Ay po, nag-aabag sa ano, ha? Para mga kabandera, sa mga... Ay, shoutout sa mga taga gamay. Napapakinggan ho tayo dyan sa 97.1 Sky Radio Gamay. Ha, mga kabandera? Kaya sa may mga radyo dyan sa Bungtusan Gamay, tune in lang kayo sa Radyo 97.1. Napapakinggan ho ang Gising Norte dyan. Live na live, ha? Sabayan ho tayong napapakinggan dyan, mga kabandera. Sabi ni Ronaline, ay, bawal ho tayong mag-request ng ano, ng mga love songs ngayon, baby. Pwede ho tayong mag-request mga cha-cha, budots, and disco. Yung mga hype music. Pero yung mga love songs, hindi po pwede sa programang Gising Norte. Pasensya na po, Ma'am Ronaline. Sana po ay wag niyo po akong kagalitan at wag niyo po akong kainisan. Sana maintindihan niyo po ako. Kasi pagagalitan ho ako ng management. Stricto pa naman si Radyo Bandera. Kaya nga nung absent ako, nagalitan ako eh. Umabsent ka pa. Hindi ka na makakaano, hindi ka na makakaulit. Hindi, joke lang. Hindi, mga babait yung mga manager ko sa ano, sa Radyo Bandera. Yung mga taga-boss, yung mga taga-boss, yung mga bosses ko. Ah, sabi niya, taga-Samar po ako, idol. Taga-Makiwaloak ka. Nga dilaak, nagtrabaho sa Pampanga. Ow! Kay Mao, gasi ko nga taga Pampanga ka good. Kay bago ko nanhirayo liwati ni nga aton Facebook ko ay Facebook Live. Ay sa tam, nanon nga rin sino. Bago po nga ni mga kasangkayan ko sa kahanginin. Dali na good makakailangan na gawarak good ini nga aton na programa kada aga. Sanglit ng mga, uy, na-miss ko talaga kayo eh. Mga kabandera, good night na po, Papa. Ay, naku, alis ka na. Kala ko pa, inaabangan mo yung programa natin tapos aalis ka na agad. Aliwat ka lang, may pangatawa, Papa Prince. Wag ka na, gitin di maliwat ngayong tawa. Kay malay ito, pakukuay. Paanano. Patatapon sin diri man dapat tapon na no? Eh, tatapon mo ulit virus ada kalamay ka pa man ni WhatsApp. Oy, number natin mga kabandera 0969-07-16213. Dali, dali andiri mag-text, andiri mag-share. Huhubagan ang bunay. Babae nga ni diri mag-share, huhubagan ang bubuot. Doon good mismo sa ligid kay Basi. Narasin ni Basi diri makalingkod sa lingkuran. Para sa sinasan ako sa ginhubagan ako. Balak na lingkod. Titinugbus na la kay Giso uli kaya nagudon sa lingkuran good hubag. Ah, liwat man liwat ini nga hubag man liwat nga pakatamay naman aliwat sa ura-ura. Madamo man sa nuhubagan doon pagod sa ginlilingkuran. Sabi na ano ni Sila Sir 2 AM po dito Papa P. Patulog na patulog pa lang po. Ah, grabe ka naman matulog. Alas dos na. Opa, diri kasi to nakukuan. Gintutudukan simpunggod sampiraw. Ay, sabi naman ni ano ni Rosemary Cornico. Good morning. Pwede po pag red sa ano, Saka Arjan. Tama ba? Arjun o Arjun today's birthday. Ayaw kalipat pag simba antis pamatron. And of course sabi pa niya, also happy piyesta kawayan in honor of our ano to, rock. I sent Rock the Healer Parish, pray for us. God bless, salamat, more power mula yan kay Rose Maria. Siguro taga-ibang bansa. Ito, nanging ibang bansa siguro to. Adamay nating listeners na mga OFW. Ha? Mga, sabi niya, hindi naman po, na ini-aim naman, gising na. O, gising ka na. Thank you. Na ini-aim, tapos, ay sa bagay, kasi pag maaga kang natutulog, halimbawa alas 8 ka natulog sa gabi, magigising ka alas 8 o alas 7 ng
umaga. Oo. Ay, yeah. Pero pag natulog ka talaga ng alas 12, kabandera, or alas 12, may gimata kasi itong danay good alas 10 na, dire alas 9. Diba? Yeah. Happy birthday pala sa anak ni ano ha? Si ano to? Anak ni Madam Rose or anak ka? Pag-rate naman po sa anak Arjun today's birthday. Oh, di ko alam kung asawa o birthday. Hindi niya man nabanggit sa atin. And of course, sabi ni Abanes, si Jenny Abanes, sabi niya, good morning, Papa Prensa. Hello, good morning. Oy, kumusta kayo? Magparamdam kayo kay Papa Prensa, yung mga nakikinig sa mga radyo ngayon. Oo, para naalamagan ko kayo. Okay, tingali, diri ko na kam naalamagan. Maong, diri ko kam nagigrade mind lang. Diba? Yung mga nakikinig sa atin, mga silent listeners natin, magparamdam naman kayo para nababati naman ho kayo kahit papaano. And of course, yung mga nakikinig rin sa ating radio application, download na sa ating MyTuner, mga kabandera. Hanapin lamang doon ang Radyo Bandera Katarman pag na-download nyo na si MyTuner. Saan po ito da-download daw, Papa Prensa? Siyempre, doon lang sa atin Play Store, mga kasangkaya. Pag na-download nyo si MyTuner tapos hindi nyo na-search si Radyo Bandera Katarman, pwede nyo kayong mag-download ng Radio Philippines. Kung hindi nyo ma-download kung ma-download yung si MyTuner at wala si Radyo Bandera Katarman, ha? Gets mo, baby? Oo, sabi niya, na-gets ko na lang, Papa Prince, kahit medyo mabilis. Grabe naman, mabilis na ba yun? Medyo mabagal pa nga yun, mga kabandera. Oo, ano na? Wala na magpaparamdam? Nag-share na ba kayo lahat, mga kabandera? Ay, ang gagaling ng mga kabandera natin, nag-share. Nag-share talaga sila. Opo anak ko, hehehe. Arjun Cornico, working OFW sa Riyadh, salamat. Ayon pala yun. At dahil birthday mo, syempre, hindi pwede na walang birthday song yan. Kailangan ng birthday song. Kasi nakasanayan na natin yun, kabandera. Yung lagi nagpapatugtog tayo ng ano, ng birthday song pag may nagsasabi. Happy birthday! Kaya naman, happy birthday sa'yo, Arjun! Eto na, pepe birthday sa'yo. Sabay-sabay! Sana maging masayang karawan mo ngayon, Arjun Cornico. Pagbati yan mula sa Radyo Bandera Katarman, kasamang iyong mother. Kasama si Papa Prince. Happy birthday sa mga

Magsimba na o magsimba ha. Siyempre pag nagbe-birthday, magpasalamat tayo at nadagdagan pa yung edad natin, mga kabandera. Direk kay, okay birthday ko. Ganun lang. Alam mo lang pasalamat na nadagdagan pa yung buhay mo. Nadagdagan pa yung edad mo, mga kabandera. Pasalamat tayo at nadadagdagan yung edad natin. Kasi yung iba, hindi na nagigising. Oo. Sino pa yung mga masasama yung ugali? Sila pa yung ano eh, mahaba yung buhay. Kaya naniniwala talaga tayo mga kabandera na yung mga masasamang damo, mahirap mamatay. Anyways, happy birthday sa lahat po ng mga nag-birthday, especially kay Arjun Cornigo. Ang sabi naman ni Joshua, pa-shoutout Papa Prince Didi sa Barangay Pio del Pilar, Very Northern sa Amar. Pa-shoutout din po ang Durol at Flores family. Salamat po sa pagbasa. Wala naman kay Abanes, Papa Prince, wala ka na bang program paghapon? Yung heartline kasi di na mahanap eh. Oh, sorry na kasi pag hindi nakapag-program si Papa Prince, ibig sabihin absent yan. Absent yan sa hapon. Oh, kasi dami nating ginagawa. Pero i-try ko mamaya kung makapag-program tayo, ha? Kasi baka mamaya nagre-reklamo na rin yung mga nagpapadala ng mga sulat dito. Eh. Papa Prince, yung story ko lagi kong inaabangan, hindi pa mabasa-basa eh. Sorry na, mal-absent yung Papa Prince nyo. And sabi naman ni Michelle Balangket, good morning Papa Prince. Hello, good morning. Ma'am, taga saan kayo? Parang ngayon lang kita nakita dito sa ating programa. Sabi niya, 1:35 ng umaga, kaya pa i-sleep na kami. Salamat po sa pa-music. God bless po. Aginalakam sa aka. Kapaturan sa kawayan. Ito na, kalamay pa. Malatala ito mga kuwan. Pinangingila, ano, mga kabandera. Anyways, happy birthday na la. San imo anak. And of course, mag-ingat kayo dyan lagi yung mga OFW natin dyan. Na always nakantabay sa programa natin. Maraming maraming salamat. Dahil Radyo Bandera ang pinipili niyong tambayan tuwing umaga. Oy, proud si Papa Prince ha, na kumbaga mas pinipili niyong tambayan yung programa natin dito sa lahat ng mga radio station dito sa Katarma. Eh, pinipili niyo kaming tambayan dito sa ating programang Gising Norte kada aga ini, alas 5:30 tuldo bala 7:30 san aga. Kanina la ugaring kay wara good kita pakaaga tuhod kay brand out good man talaga mga kasangkayan. Parang naman ka dito sa Northern Samar nga. Diba? Mauna ito. Mas importante, giniilawan laki tagihan. Ano mga kasangkayan? Siya naman ito magpapatay sindi. Basta importante may ilaw. Oo, kumbaga, higara na agad laki tas iton. Kaya, pero naka-years. How many years na nag-aging ang permi mauman iton, diba? So, dapat mahigara na kita. Kaya, kumbaga, nagkakawangi-wangi na nato ihiwa, wara mang pagbabago, diba? So, ibig sabihin, wara na ihimo naton hiwa. Kaya nasa ira lagi hapon ng ira, aserbisyo. Tama ka, bandera? So, tiis-tiis na lang tayo, siguro, mga kabandera. Para naman, kahit papaano, masanay na tayo. 0969-071-6213 ang ating linya. Once again, 0969-071-6213. Paulit-ulit na lang tayo dito. Oo, parang absent kayong si Ronil. Ako dizzy na. Oo, yung, alam nyo, natatandaan ko lagi yung mga listeners natin. Si Joshua present, si Clyde Lister, si Jana, si Ronil absent siya. Oh, hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Oh, pero minsan nakikinig talaga siya ating sa ating radio application. Oo, baka tinamad mag-comment pero nakikinig sa atin. Oh, ganun kalakas 'yan, no. Gising Norte kada aga mga kasangkayan. Mga kasangkayan ko, hinigugma ko pa sa kahanginan. Happy piyesta sa mga nagbe-piyesta yan na mga kasangkayan ko. Oo, di ba nagbe-piyesta yan na kay Bation ta. Kabatian ta sana. Wara Pinotos. Wara iba doon pa Sharon. Wara ba doon pa balutin mo ako? Di ba yung pag may mga
pag may mga nagsisharon, alam nyo kung ano yung temsong. Ang temsong nira, ito nga, balutin mo ako. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Patay man daw. Mauga nga nag-ioran kagabi kay... Wala pa kakanta si Papa Prince, gin-advance na ang ora, ang kalamay pa. Advance man, good mag-isip talaga si Kuro. Hini nga oran, kaya gin-paoran na niya. Diba, makantayin si Papa Prince buwas sa kuwan, sa Gising Norte. Ga-advance na naan iya. Kuwan, regalo, oran ngay, ano. Manginhangin, good kagabi, diba? Sino mga kasangkaya nito, gin-oranan kagabi, kabilang na ako dyan. Malakas. Tapos umula ay malakas din na hangin. Sabi ko lang, ano yan kaya? Ipo-ipo ata yan. Kasi ang lakas-lakas. Akala ko na bumabagyo na. Ako kasi nung pagbukas ko ng bintana, sabi ko lang, lakas-lakas ng hangin. Yung pala kay umulan tapos may hangin. Bot tayo Papa Masugat, aliwat. Ang gulo-gulo naman ito, magsalita. Hindi ko maintindihan. Ay, hindi pala maintindihan. Hindi ko pala nasabtan. Grabe naman yan. Ay, susunod ang ating balitaan, mga kabandera. Kaya tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katermel. Mag-share na niyo ini kay andiri mag-share. Aw, nagdamo, nag-share na hadok panhubagan sa bubot. Tapos na hadok panhubagan sa bunay. Marang kam, ayong kam sa ako. Kan Papa Prinsiwa, may pagkakuan. Matuuran. Kung baga ko na nung banggiton, pwede man, hey, nanabu ugo dito sa iyo. Kamit ka, hadok-hadok na kam, ha? Kalamay pa. Kalamay man yan, Papa Prince, hadok-hadok. Anyways, balik mo, tugtugan muna tayo mga kabandera. Natiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo.

0: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang iatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
2: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarma! Mga kabandera, muling sumasa inyong programa ang Gising Norte para ihatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Martes sa Agosto 18, Tuig 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, at sumasayim papawid sa impila naman ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako po ang makakasama ninyo sa pagbabalita. Tapos si Papa Prince, narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa regional petisyon para sa recall election, isinumiti sa COMELEC laban sa Vice Mayor ng San Miguel Leyte. Anak ng Barangay Kapitan Quenesyon sa 20,000 scholarship aid. Sa ating lokal, Representatibong Chuan sinalubong ang hakbang ng ERC para sa mas transparent na singil sa kuryente. Sa national, mga contractual at job order workers sa gobyerno maaari nang maghulog sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Pagtaas ng sweldo ng special education teachers, isinusulong sa kamara. At sa ating international, Iran nag-alok ng $30,000 na pabuya sa makakahuli o makakapatay ng US soldiers. At sa ating sports, Alex Ayala haharap sa world number 10 Amanda Anisimova sa Cincinnati Open. At sa ating showbiz, Heart Evangelista may paalala sa publiko tungkol sa mga hinahangaan na personalidad sa social media.

detalye ng ating balitang regional. Sinumite sa Commission on Election o COMELEC ang isang petisyon para sa recall election laban kay San Miguel Vice Mayor Stanislao D. Sabdao Jr. Matapos magkaisa ang ilang barangay officials at miyembro ng Sangguniang Bayan na hilingin ang pagbawi sa kanyang mandato bilang vice alcalde. Ayon kay San Miguel Mayor Norman D. Sabdao, nagdesisyon ang ilang barangay, kapitan at miyembro ng konseho na bawiin ang kanilang tiwala sa kasalukuyang vice alcalde sa pamamagitan ng recall process. Ang recall ay isang prosesong pinapayagan ng batas kung saan maaaring bawiin ng mga butante ang mandato at tiwala na ibinigay sa isang halal na opisyal. Sa petisyon, iginiit ng mga nagpetisyon na nawala na sila ng kumpiyansa at tiwala kay Vice Mayor Sabdao dahil umano sa kanyang estilo ng pamumuno at pakikitungo sa mga opisyal. Ayon sa mga reklamo, hindi umano naging maganda ang kanilang karanasan sa ilalim ng liderato ng vice alcalde. Inaalagaan nilang may mga pagkakataong sila ay sinisigawan, pinapahiya at hindi nirerespeto. Iginiit din ang mga nagpetisyon na hindi umano palaging nasusunod ni Vice Mayor Sabdao ang kanilang internal rules at procedures bilang presiding officers ng Sangguniang Bayan. May aligasyon din na ilang beses umanong biglang sinuspindi ng vice-alcalde ang sesyon kahit naroon ang mayorya ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan at wala umanong sapat na dahilan kung makakakuha ng kinakailangang suporta at mga pirma ang petisyon. Maaring isagawa ang recall election sa naturang halalan. Ang mga butante ang magpapasya kung mananatili o magtatagal sa pwesto ang vice-alcalde. Matapos maisumiti ang petisyon, kinakailangan munang verifikahin ng COMELEC ang mga pirma. Pagkatapos nito, ang COMELEC Central Office ang maglalabas ng kaukulang resolusyon kung itutuloy ang recall election sa nasabing bayan. Samantala, nagpahayag naman ng pagkadismaya si Mayor Sabdao sa umano'y naging desisyon at pakikitungo ng kanyang vice-alcalde. Ayon sa alkalde, plano sana niyang suportahan si Vice Mayor Sabdao Jr. na tumakbo bilang alkalde sa susunod na halalan upang maipagpatuloy ang kanilang mga programa para sa bayan. Gayunpaman, sinabi ni Mayor Sabdao na nagbago umano ang kanilang pagkakasundo dahilan upang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Oras gindara sa iyo sa Best Cafe Green. Ang kaping wara palpitation ng dere maslom sa iyo sorok-sorok. Samantala, akwenesyon ng ilang residente ang pagkakasama ng anak ng isang barangay kapitan sa mga benepisyaryo ng 20,000 pesos educational assistance sa ilalim ng Presidential Scholarship Programa. Nagsimulang issue ng nakatanggap o makatanggap ng 20,000 educational assistance ang anak ng barangay kapitan sa ilalim ng scholarship component ng bawat barangay makinabang program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa ilang residente, may mga katanungan sa proseso ng pagpili ng mga benepisyaryo, partikular na sa posibleng conflict of interest dahil isa sa mga napiling benepisyaryo ay anak ng isang barangay opisyal. Kapanig naman ng barangay kapitan, sinabi nitong 2 araw lamang ang ibinigay sa kanya upang bumuo ng listahan ng mga benepisyaryo. Isinumiti na umano niya ang listahan sa Malacañang bago pa inilabas ang opisyal na guidelines para sa programa. Ang scholarship ay bahagi ng bawat bayan makinabang initiative ng pamahalaan na gumagamit ng local government support o local government support fund at iba pang pondo ng gobyerno para punduhan ang mga proyekto at tulong pinansyal sa mga lokal na pamahalaan.
Samantala, humingi naman ang paumanhin ng barangay kapitan sa mga residenteng kumwestiyon sa pagkakasama ng kanyang anak sa listahan ng mga benepisyaryo. Sa detalye ng ating balitang lokal, malugod na tinanggap ni Northern Samar 2nd District Representative at Vice Chairperson ng House Committee on Energy, Congressman Edwin Ong Chuan, ang hakbang ng Energy Regulatory Commission o ERC na palakasin ang monitoring at verification ng transmission at ancillary service charges. Ayon kay Ong Chuan, mahalagang mas malinaw at transparent na sistema sa mga singil sa kuryente upang maprotektahan ang mga consumer laban sa hindi malinaw at hindi makatarungang singil. Kasabay ito ng patuloy na panawagan ng kongresista para sa masusing pagsusuri sa iba't ibang charges na ipinapasa sa mga consumer ng kuryente sa pamamagitan ng House Resolution Number 889, na nawagan si Ong Chuan ng congressional congressional review sa line rental charges sa ilalim ng wholesale electricity spot market, pati na ang epekto nito sa presyo ng kuryente sa buong bansa. Layunin ng resolusyon na nasuriin kung paano kinukulikta o kinakalkula at pinapasa sa mga consumer ang naturang charges, partikular sa mga electric cooperative at mga pamilyang patuloy na nahaharap sa mataas na singil sa kuryente. Samantala, isinagawang pagdinig ng House Committee on Energy noong Agosto 5, taong kasalukuyan. Iginit din ni Ong Chuan sa ERC ang posibilidad na agad na mabawasan ang system loss charges gamit ang kasalukuyang otoridad ng komisyon, habang tinatalakay ng Kongreso ang posibilidad na tuluyang pagtanggal sa naturang singil. Para kay Congressman Ong Chuan, malinaw ang kanyang paninindigan na ang mga singil sa kuryente ay dapat transparent, may sapat na batayan at patas para sa mga Pilipinong consumer. Oras sa Pilipinas, alas 7:07 na ng umaga, mga kabandera. Gindara sa iyo San Red Horse Beer. Sa balitang nasyonal, pinalawak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang access sa mga social protection program para sa mga contract at service at job order sa pamahalaan sa ilalim ng Administrative Order Number 43 na inalabas noong Hunyo 3, maaring kaltasan sa kanilang compensation ang kontribusyon para sa Social Security System o SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund basta may malinaw na pahintulot mula sa worker. Sa ganitong sistema, maaaring direktang i-remit ng ahensya ng gobyerno ang kontribusyon sa tatlong ahensya. Dahil dito, hindi na kailangang personal na sikasuhin ng mga COS at GO workers ang kanilang mga hulog. Sakop ng kautusan ang mga COS at GO workers sa mga national government agency, kabilang mga department bureau at office, gayon din ang mga government owned or controlled corporation at state universities and colleges. Kinikayat din ang mga local government unit o LGU na ipatupad ang kaparehong sistema para sa kanilang mga COS at GO workers. Gayunman, nananatiling voluntaryo ang naturang arrangement, kailangan munang magkaroon ng malinaw na consent o pahintulot ang worker bago magkaroon ng anumang kaltas sa kanyang compensation. Nilinaw rin na hindi binabago ng kautusan ang umiiral na contractual relationship ng COS at GO workers sa pamahalaan. Inatasa naman ang Department of Budget and Management, Civil Service Commission, Commission on Audit, SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund na maglabas ng mga kinakailangang guidelines at accounting procedures para sa pagpapatupad ng kautusan.
Samantala, isinusulong ni Parañaque 2nd District Representative Brian Yan.

0: sa mga mag-aaral sa elementarya at sekundarya. Ayon kay Yamsuwan, nasa 391,000 learners with disabilities ang naitala sa mga pampublikong paaralan noong school year 2024 to 2025. Ngunit nasa 6,000 lamang ang SNAD teachers na nagsisilbi sa kanila. Sa kasalukuyan, nasa salary grade 14, humigit kumulang 38,000 and 764,000 pesos kada buwan ang sahod ng mga SNAD teachers. Sa ilalim ng panukalang batas, maaring itaas ang kanilang buwanang sahod sa 45,694 pesos ngayong taon at muling itaas sa 47,829 pesos pagsapit ng 2027. Sakaling maisabatas ang panukala. Binigyan din ni Yamsuwan na dapat magkaroon ang lahat ng mga mag-aaral ng patas na oportunidad sa edukasyon. Ayon sa kongresista, mahalagang magkaroon ng sapat na bilang ng SNAD teachers sa pampublikong paaralan upang mas matunog o matugunan na ang pangangailangan ng mga estudyante na may kapansanan. Oras, 11 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa nasyonal, nag-aloka ang Iran ng $30,000 na pabuya sa sinumang makakahuli o makakapatay ng isang sundalong Amerikano. Ayon sa Iran State News Agency, sinabi ni Army Chief Amir Hatami na inilunsad ang programa matapos makatanggap ang militar ng maraming kahilingan mula sa mga Iranian na nais sumali. Mas mataas naman ang pabuya para sa mga babaeng makakagawa ng programa. Ayon kay Hatami, doble sa $30,000 ang matatanggap ng mga babaeng makakahuli, makakapatay ng sundalong Amerikano. Hindi naman nagbigay si Hatami ng detalye kung saan o kailan maaring isagawa ang pagpatay o paghuli sa mga sundalong Amerikano. Wala ring kumpirmadong deployment ng U.S. Ground Forces sa Iran sa kasalukuyang digmaan. Kabilang sa mga naisulat o naiulat na operasyon ang rescue mission noong Abril para sa isang Amerikanong piloto na nagbagsak ng kanyang o nagpabagsak ng kanyang eroplano. Huling nanawagan si Hatami sa Estados Unidos na umalis sa Middle East at iginiit na wala umanong pahintulot ang U.S. na pumasok sa Persian Gulf, Gulf of Oman at Strait of Hormuz. Sa detalye ng balitang sports, panibagong malaking hamon ang naghihintay kay Alex Ayala matapos umabante sa third round ng Cincinnati Open kung saan makakaharap niya ang world number 10 na si Amanda Anisimovo ng Estados Unidos. Umakyat sa round of 32 si Ayala matapos manguna 6-1-3-0 laban kay Romanian Elena Gabriela Rose bago ito nagretiro dahil sa injury sa kanang paa. Samantala, diretso namang umabante si Anisimova matapos talunin si Zeynep Zomes sa 6-2-6-3. Ito ang unang pagtatagpo ni Ayala at Anisimova o Anisimova sa kanilang karira. Masusubok dito ang magandang momentum ni Ayala matapos niyang makuha ang kanyang unang WTA Tour title sa DC Open at magpapakita o makapagpapakita ng matatag na kampanya sa North American Hard Court Suite. Ang laban na ay nakatakda naitakda noong Agosto 17. Sa ating showbiz, nagpaalala ang aktres at global fashion icon na si Heart Evangelista sa mga netizen na maging mapanuri sa mga taong hinahangaan at sinusundan nila sa social media Sa isang panayam, sinabi ni Hart na hindi lahat ng nakikita online ay nagpapakita ng buong pagkatao ng isang tao.
1: Ngayon!

oras sa Pilipinas, alas 7.15 na po ng umaga. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalat ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ako po si Papa Prince.

0: Gising Norte, kaya manatiling nakatutok dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, ibandera mo!
1: 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
3: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
5: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
5: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo yun ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C, at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, mart kape, brown rice kape. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!
2: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
3: Gising Norte!
2: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
3: Gising Norte.
2: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte.

7:27 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera! Welcome back sa ating programang Gising Norte. Kasama niyo pa rin ang isa mong papa. Papa muna, prinsipe pa ba? May papa ka na, may prinsipe ka, may prinsipe pa. May prinsipe ka pa, di ba mga kabandera? Kaya ano pang hinihintay mo? Lipat na, dito ka na. Aray ko! Mula kay, hello, shoutout muna yung mga nakikinig at nanonood sa atin, mga kabandera, ha? Mula kay, sino to? Apanes Papa Friends, greet ko lang po ay Ate Corazon ng happy 60th birthday, yan. Happy birthday! Mula naman kay Leoneda, good morning Radyo Bandera Katarban watching from Erinas, Victoria, Northern Samar, layo ah. Wala naman kay Mario Mars, good morning mga Katarmananon, yan sa Radyo Kabandera ng Katarman. Talaga lang ha. Hello, good morning, maraming thank you sa pagtutok. And wala naman kay Lanita Garjano, good morning Radyo Bandera from Kapol, Northern Samar. Hello po, maupay nga aga sa mga taga Kapol. Ano po yung salita ng magandang umaga sa Kapol? Diba sa waray, maupay nga aga. Sa Kapol, ano man po yung ano, yung salita ninyo diyan pag nagbabanggit kayo ng magandang umaga. Kasi sa buong Northern Samar, mga kabandera, yung Kapol lang yung ano, yung naiba yung abak nun, kasi ata sila abak nun, kundi ako nagkakamali. And of course, mula naman kay October 30. Hello kay Sir October 30. Sabi niya, good morning DJ. Hello, good morning. Gising na ba yung mga bumbero natin dyan? And of course, mula naman kay Tita Roda. Sabi niya, morning Papa P. Oo, late gising na po ako. Pa-play na la po ng song na anaka kay Masayaw ako talaga. Rumarampa. Andaraga. Dagdag pa ni Joshua, kahit absent ka Papa Prince, meron kami dito Radyo Bandera 24 hours. Saka nakabantay sa labas. Talaga? Oo, naghahagilap daw ng impormasyon. Babae po siya. Taga didi po siya. Iba ata-ata yun ah. Iba ata-ata. Akala ko totoo na, iba pala yung ibig sabihin. Aray mo, pakak naman yan. 7:30 mga kabandera, and of course magano tayo, extend tayo ng 10 minutes. So mga 7:40 tayo magpaalam. Kasi anong oras na tayo nakapasok, di ba? Kasi nga brand out. Okay, mag-alala kasi nagsarit na kita sa ating manager. Okay lang daw, sabi. Anyways, balik tugtugan muna tayo. Request muna ni Tita Roda na anak kay Masaya ko no siya. Hello, maupay nga aga sa mga taga Barangay Gardener Arti Chistern Samar. Inout kong tanga, maupay niyo kaagahon. Especially kung nagpaparibang ka mo yan na didakan Tita Roda. 7:31, enjoy the music.

Gising na ba? Wala pa, hindi pa nagising, be. Grabe na yung tulog mo, be, ha. Bukit umulan kagabi, eh. Hindi ka na nagpagising ngayon. Ang dami nyo pa naman gagawin ngayon. Balita ko, may business daw kayo, eh. Tatamad-tamaran ka. Kaya mga kabandera, pag may business, kailangan masipag yan. Hindi ka kikita. Hindi lalago yung negosyo mo kung tatamad-tamad ka, ha? Oo, kapag na gano'n mga maglilibot ka pa, mag-hotcake puto ka pa, mga kabandera, hindi mag-ikot ka na ngayon na mismo. Para, dapat nga kanina pa, eh. Alas 5 pa lang, o alas 6, mga kabandera. Diba? Para, kumbaga hindi mo nagising ni Papa Prince, ikaw makakagising kasi, eh, kinakanto-kanto mo gulitan nga ito. Salokara! Alkaputo! Diba? Hindi yung mga magkakape, magigising ka agad, mga kabandera. Kaya ano pang hinuhulat ninyo? Diba? Dapat ganon. Yung mga nagbubukas ng mga kantin dyan, dapat maaga din kayo nagbubukas. Especially kapag may mga hubya doon, magtugon in aga, diretso na lang maagi sa iyo kantin para magkape or kumaon sin breakfast niya, diba? At least may kita kayo, mga kabandera, sa mga tao. May ano din naman pala, no? May kagandahan din palang nagagawa yung mga tamad. Oh, kasi pag tamad ka magluto, diba, ididadaan ka na lang sa kantin, si kantin kikita. Aray. Sana all. Masag ang buwa. Mayroon doon, diba, mga kabandera, may mga ganon. Oh, aminin nyo, kayo din, naging tamad din kayo. Oh, ako nga din, minsan inamin ko rin naman, tamad si Papa Prince minsan. Ay, minsan umaabsent si Papa Prince, diba? Oh. Kala nyo, ha? Kala nyo, kayo lang may entry, mga kabandera. Hindi kaya. Pati rin ako, may entry din ako. Anyways, ito, mga kabandera. Ala, 1 minute na lang pala natitira siya. Oh, magpapaalam na pala si Papa Prince. Kala, magjijismis pa naman ako sa inyo, eh. Tapos, biglang, ay, wala na palang oras. Okay. The time is over. Ay, mga kabandera, maraming salamat sa tumutok sa atin ngayon. Especially mga nakantabay ngayon sa ating Facebook Live. Maraming salamat. At syempre, yung mga nakinig sa ating programa sa radyo. Kaway-kaway na lang sa inyo, palakpakan. At magandang umaga sa inyong lahat. Sa mga taga-barangay bye-bye, hindi pala natin nabati mga taga-barangay bye-bye, Bangki Rohan, yan. Marami pa ng mga listeners natin dyan, mga silent listeners lang. Yung mga hindi mahilig magparamdam pero nakikinig lang sila. So, gusto mo yun? Yung nakikinig ka pero hindi ka, parang hindi ka pinaparamdaman. Parang ano lang yun, eh. Parang ano, secret love. Oh, parang secret love lang yan, mga kabandera. Diba, yung tipong, okay, na nakikita mo siya sa school ninyo, diba, pero ikaw, palihin mo lang siyang minamanmanan. Sana all, minamanmanan. Palihin mo lang siyang tinititigan. Sana all! Sana all, gintititigan. Man daw, kabarat. Shoutout sa Vienna family dyan, sa Anito, sa mga Zomba Memo mamis dyan. Kala ko memories.

0: dahil.
1: Aray ko, joke lang. Na-miss nyo yung ano, no? Yung, yung programa natin na ano, Bandera Heartline. Amin muna kayo mga kabandera na na-miss nyo. Pag hindi nyo na-miss, hindi na tayo magpo-program nun. Pero pag na-miss nyo, hindi okay yan. O, diba? Ako si Jana C. Noon, Papa Prensa. Tinititigan ko lang yung asawa ko. Pero ngayon, araw-araw na kaming magkatabi. Sa tuwing ginigising ko nga siya, ayaw niyo magpagising? Hindi ko alam kung bakit, pero kinakapa ko na lang yung ano. Para magising siya agad. Pero imbis na magising Papa Prince, eh, may ginagawa pa kami. Kasi naman, ako rin naman palang may kasalanan eh. Dinakma ko yung magpapagising sa kanya. Kaya naman, imbis na magising, pagkatapos ng ginawa namin, napagod kami. Kaya naman, natulig tuloy. Natulog ulit kaming dalawa. Gulat naman po ako sa iyo, Papa Pres. Pampaano ko lang yan, pampagising ko lang yan. Anyways, paalam na, bye-bye na mga kabandera. I love you so much sa lahat po ng mga nakaantabay. Always naka-tune in at nakikinig sa Radyo Bandera Katarman. Muli ito pong nakasama ninyo si Papa Prince, Papa Muna, Prince Pepa. Bye-bye!

at vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak?